En chợ po ye chung ngay ngay en yek mem trang ngay he chorong me ni akalon chu sa Solomon na ye nol ak superintendent Mr. Man ngay ke tarik itu wan te na ye yip tang mark lak tan yip ni sa kon an hayun ni sa yik yang te na len chon yen ye ap chong pon so to na ke na chu port player ngay po yan yik nye mail school ni Hado ni Solomon ngay cheng he yik sa satak nye na ke kupok he el sanichar ngay chawa ngare na chu pampu flat na kamol ngo ngay pericha nang hale na na kichut ngare red ok te nenup tang tao kumong ase mak te ente hatam terang amata serang yar chang ai kut yar na el kha cha nga cha tam cha nga ros ngai ku ta ta la ke ai chu ne ko pa pa cha ta lon te na ta pu ta yi na sa ran na chong ta sam mai yit pa re na chong ta sam mai lak ta no na heng me sam tra ngai cha na ngu ku he chanara cha ngai ne for at ko ta ku ye ngai chak chong na hol tan a tan Mr. Man na cha chan e ngai chat ko ta ku sel mot na cha at ko ta ku ngai chan ve nya nang tara sat ta yek ni at ha nga na ngai che ngen kapa elma ku e ango panso to veyen hek na ngate namat ang Solomon na sin tu na e yang he nga chure yek tare kai si na ku sai nyam panam ngam temple villa ku sai nya rok te ngai me kang en rok ta chu pati ngam mission hol te tanok ta ok na wa tam sarkar ne yek ma chu cha ngai ngai hang vi ak pati nang haka paku chon ne for kichut tu he ek ma chinget he lana kama ngai rahat wa ne mos halayat nup cho asa hata paku ngai man lang ak pati sak haka ren ngai angok trane pati taon tang chon nyare uk tai chon entre ngai chai la Solomon nai yang hol tapi rang changan nei ye nei yang nom e kapa ngai chak pi o mareng le no re ning panam kapa aku na mareng le entre nei na la ngai changa ma kap ten e net sin ta katel langa tenye aina taro kar panam ngai chu he ngai cha yun ne tak yang te ko yang te ngai che ke ro pa so to ke a che skur ngai pe na lang ko pa re ko yang che sa Solomon no ke nga no ne for pe ye na e port player ye na ta ke lan cha che skur luk ka chu ngai angat wae nyo nang tare ai ke lang school hang tang avel ma je chu ye e patir ngai mag ye yang tan nang pui nyang pui lok haun cha nyao ku nangat angat re no ren ta ku mi lon ta sa chu ai ke lang school empu a ko yang chu na ngoj ta ta muk ap pati ap taon ta wae ngay ki ye minek ay ye kol nga ra na chil ngan ch kwa ra ta ye ngay ay sempel maro tan cha anga na nga na ngan ch ngay nga ra o ngay chin sin hek chin min kair ku me tharap nga ra nang minyo nya ngay nangat kair ko ang mga hela chung ay chiu ay chiu skul takay chiu tayan chiu